kamachi jisi, tenga la yene, rungi ziyo bichi, nyonyo re tongde, ngachi inu nyamda satun shuwe, tsaji kasa shigwe. Teta, chitwe shikai jisi, chi mungzang tongne, rupu umbu kakan, nyinza saji gwenko kongwe. Tengre la, hao shenja ne, jato ngachi pa tongna chubare. Tengje la, tongje mungzaji me, kate tatung kamba sema topse, kama sone ngang goje, yongja chi nyongzang tong chubare. Yewa, tujun ngachi chung mungbo tengke yinze, sema re tong, ume re su, kaji mungwe se re tong, de yin xiu ku tong, xia mung su, jia jun du ci, pin song su pi se re, mungzang sa gu. Yen chi chi yi, ngachi sa tun, nyongda tong tupa tong, xia chan ju tupa, ye ji jene, kamba se tupa, poka dewa tong, sen jiwa su jen, nipa tuanbe, xe po ka ji mu tong, gwen zhang, jir ra, nri da san zin, hindu polo, hindu ama su, ru jiwi hindu ke re, sa chu pa re.

yine. Ngay na, tangdi linsin ng hendru na shikin ng lartag tsu yine. Xiamla lhenji ning gu shu de, shanxi lu liang gi, sarji ye sawun ar jinzin shi rang, sarji ye rigni ye kur pe ji tang ni, shugjir lawa sarpa tsu shib shi pi nang dun de la san rgnu.

Xiamni chechigla go diyo no ga xin hemun na lama yang shi chu ga lang no ga chua xi bie xin hemun da yin na xin de ge che ra ta mer ge cha ra ayang na yang shi chu mo rang ni ke sam zge xiamni nga che ro nyong zge ye

tsu zhun shong tab la meng meng po ge ji me ji xie. Zhong tsu alhan ji gu ra na nirkab yi ka tong sir jirwa tang. Tang rab zhen ji bxing chi ji a ji cho ta, hi ma ni zhe duk tong bi nir ca ha shang jo. Ning gong wu zhong lo ka zhong qir jia ca zhong ngab rab zhong da gar ye zhong tsu lu ngu tong ga tar dung alang kar jo kab. Na wu tar dung sim tong zhig jia lak zam ni wu uq da lang ira ni. Asiga zhomi tar ka dirma gang qir yong zi, cangmi tar ki zhuwa nyong zin. Yindi tar ki bagba shab la zhuwa yagpun di zi ngak bar ta. Zhoma yi, ding ha yuk xie tang ma xie wi, tar ka mongpun duk ji me la ren kong yang yagpun rak me. Da xa bagba xewa tang, shuh kam htong a. Nam zigba suh ha sing htab de yu bi, zhong tsu ni ma tun bar ren kong yagpun rak di zi zung ge tar ka lin hng zu zi kura lang. Dengha nuru arangla yu jing nurnya ma shubha rindu. Dasha si zhonggi changjang lupshintang nyamda. Samtu darki tongli shimshi kong zigde. Anau dardong ni khangsun liangdibji jarka jikayu. Shugmangpu mbatsu na jia. Jasi darka ndemziga jachun mu chi zhidang tong anga tang. Adongwa ngambima ni chi war mungta xini. Luri tumbab dun shikhtong ni jatang. Tongzi yaren tang. Gurib shiwa abjiasin jiyo shang. Dogpo shiwi htarka li tunli kodri jiyo kemba bargayo. Janangga zo kanta, lakhi abzo sa shang shib shang, tanwi chonlam yang. Sangu batang shiba wujung loka zhong qir janangga zong, hukki abzo sa shangbi shili nyamli kantan zhurgab. Nyamli kankab lakhi zo kanta, hukki shimu wa sangji ganshi lertang dantar dati, rigba zi hshik darjamni. Hengxi tangta xingxia dobi, xibjing cagbi xigye jigzindu. Sangjiganxi ki guzhi abzhigni lagni parpar tongzhin, chongdi api zhongni guzhu jie xigjin tibdi, ligandar hasang agabu yu. Ligandar xini lungu zilag zamsongyang, rangni jie lagza yagbu yu ji ahub hul mabu ji xia. Lagza ximuwa zhanxi ki, lertagndanda nin gang adogi heng. Zamsi kagsik la da xie tang tana dawa xin gorji yo la. Kagsik nin simzhi lin gorji me. Xukki la di tsu mongpun gorji yo jing. Rengkong mamanba rak yo bi. Ngagtu mong di gongmu ong ligabsi gi xi mata da xia. Di ma ca, da xa nyamli kanggi zha nang zong lirg lupsu teni tang nyamli xi de. Ligi nagzun tsu rinba magi bi su zhung xi ji yo. Kili tang lupja. Tinzhi xi songzhi jie namba jie, nagzhun tsu rangsa rangin nin zhama gibar, lakhi zhung tpa masi, yongbab jing rakiyo. Sangji gangxi gi, magzhi nyamli kanta chixi nangzhin xi yo jing, ngu api chengkur jie gibi zamsi na lakhi jie zamsi dar, nyam dobu mi bi nginzi nanggandu. Nga tsi sujin mnyamba masi, shi tsuk jie peji tangin htansi, Harjin zin lakki yab jakiyo zi xia.

Sankhalanji, di tsuchi gongi tangdi ya zhuni xingji lamzang xipi lenchan tongchamda nenzhok. Lenchan daga zomzhig ba dang hianzhun ba na rinchin tso dang, zomzhig gankarwa na dotar yin. Lenchan daga jishi yonko na wuzhung nyeri tsakpa na yin. Chichag ni mamtata rang rinchan lamji lenchan zhantag la sambar gapsi xia.

ki tong guan be. Poti qi li rik zi kia da ge ki rime sam ju ni ngang ri ni pian zun ram di su chub yu. Par da zang bu ji ge chue be pu dung zi zi kang to. Eri da du hui din zi xiam zui kan ni kia ru yung we tue zui ye ge gu ru si be dim tun tan. Si wen ki, ten si din zi xiam zui kan ni yin be ju zi jin no ta ji zi ni du du sing mu we jin lam du pu yu be yu go pi gan su la yang nam ba mi ji ba xik ter yu ba yi. Zhonghuayi xiri ge zhunggong cuci xibe gyurim chue, Shanghai tinze xiangzui kang ki, ji xi le zhonggong seri xibe na zi doxi zhimdun ki zhimdun niba di. Song zitan, liang zhu xibe ki na zi doxi zhimdun qianbu. Yu go la pi guan su la ya, zhonggong rinne xiba ni ji xi le sewa setun xie yu. Shanghai tinze xiangzui kang ki, sawa ne tunbe rinne gol ka sumye nishu le gewa jikdu qie di. Long nga tong kong ki ji ju mi yu ki xi bie ki wu dong la yang ngwa ba che yu zhe ge yi ge ta za ge yi ge li jie ge ngwa bu qi ri qin ge le ge su ba ta han ge le ge za li bu jie shang hai feng xian dian zai xiang zu kang du zong yu jin zhe ge yi ge de zhong ge ge yi ren ge bi le dim dun xi ba ti min nam la long tong zha ge wei ge yi ki zi ba ju xin yu la 中华以 xiri ki ji ju jik zin ta gyun mi ji bi jie dup ngu ma qie yu. Ren ngu ri ri li, Zhonghuayi xibe ki ding si bi nang du nyong zu qie ji. Tie chui ni, ri ni ki lo dup jie yu ba di. Din zi xiam zui kang ta, zi zi kang ka ki, qi na to chang ka xi ji qi bi di mo wa nam ni, ta sui chung ji di ri ni ki ri mi chui qie bur du tun ba ti yi. Guo ji ta, Sardu, Kongyang jie yinbe chonggi ki kyechwe tarbi tongwa ta. Rinne ki lobo dendu tongwa. Mima chonggir ki doxi langlin tawa jie che di. Shanghai yi jizu rinru tingrib jen ki nye ji chonggir qenbu kangyo ngang zogchun che ni. Si ji sarba gyunje mebar doxin yubari. Zenum so. Ting di, mi ge yu zhu gora xie li zhen xu ca, li zhen nye zhu dang zhong zhu xiong ge dao zhi ling yin, lian ye ne ngang zhu li zhen sam tu qi, lian ye xu tian jia guo.

0: chilo ni kungsi dendu shi jo kungsi ta nyamlai chikoro kinti rwa.
1: Ta tanti nguyen chen nga rangzu chongzu jibia ya nye chiong chikwa re. A di nalol kare se ni chu zeng kaya ya ba, ani linga na ya ya ba. Ta ga nang shingi ya chigi xia huwa li xiu gu chong xia dui che che, ani chiu ten ta to che gangwa yo re.
0: Lesi lolo, di ji nga rangzu lo shibi chongzu ya ta jigi nyamdegi benjo jo rwa, di ji benjo chuli ya durze ta kinti sungu yo na.
1: Nyema da jeni hachangi da yundon maso chepo chondiyo re. Nyema chongzu jibi kan chasha nilo chongzu kore changa liya wada chi gyaye luen mali.
0: Zidri
1: gan liya. Chi gyaye luen ze chongzu kan jibi changa liya. Da dandingwe na chasha nilo chi tongzha de deo re. A chigi dandingwe na chasha nilo re yungbo da zu yoli chongzu jibi tunle se wana zha digan shimbe li pa sha jen. Rāntu jīgī yūgō dī gāni chāshā nā rāntu chōngzō yā jīgī lō rē rā jīgī yōngbō tī sōm jī nē ngāp jī bā lō rē rā wā tī tī yōngbī yō.
0: Lē sī lō
1: rā. Nīmā yā lō jī nā rā tī wā tā jā yī sīng bī yō jī mā rē.
0: Lē sī lō rā. Anī jī rā dī ngā rāntu chōngzō jī bē yā jī ngā jōng chē yō nē jī lōm jū lī yā māng zō lī yā kōntīm kēm nōng gō rō.
1: Rē rē.
0: Tāp dō lō chū jī nā rō lī yā kōntīm kēm tōm kā tū sī kē bē rē.
1: Lo ju na da duk shu le chi gang guo dong ni nye dong lao zi guan zhim jiu ca re ma zong.
0: Le si lo lo. Na ni dabu li ya cha xia le nye dong ni zi yang la?
1: Nye dong ni zi yang lo cha xia ni de ni zong da ya gu shib jige yi ma re ji dan la shi re de an zu ma zong ya guan zhim de chi ni jing ngab zhu guan zhim xia
0: re. Le si. Dong bia ya tim du ka su zi yor bel?
1: Tintu niki chukchu zechi wa.
0: Lesi, maa mizan ra chijik zuwa ra, chijik zechi wa. Di papi bechi, kimzan gerge ya da chik kimzan chunga nye diwa nda yorwe dwa.
1: Tintu yoma re.
0: Lesi, lolo.
1: Drogba chashi nalo, tini li pe puli dea che dusi tsoa ge dwa. Da dasa gara zan drogba gara zan, chi yu go yi nanda, linga do nye yi nanda, dodo ya chi, da shota omu. Tintu gana drogba kyangbengu ni chashi nalo, kondo ya. lo chi liya yu ma shu liya gara gara san shio oma tato tu gane ching nga a yaa toto chi chu tse chiong tse watin te yung go re chogu chogu yung ni cha shen lo da li sha da ma li pa sha che
0: le si lo lo kirang ya chong zu uri na je ma shi jiki da cha la yi ki zai di chenpo re di le ti ring ki ina gui bai jindri di tang li na ba gui bai nying ta gu ne to che na shu yin to che na shu shila
2: Sagnabaso, gondu yina nabalhenge ne sen chubati ni, tingdi kangchung zhuli li zayna gubi nabasoro, laza chungjira dardung chungzu yina dang jigib zhibu shuji basang nubla ta, dardung chungzu yina loju yugu ki tumile peke tangwar tenji na chungzu liya chungbe dajik gyurdo goli ya zhulin shubi chiba li zanki nangdu changmashi. Shangu duzu nalhenge ne mutu di ngangzu chilam to gudri shubi chiri li zan shanda sanro na.
3: jikyun chokpe du shi dianpo zu
4: yang jun leng bu sa ba ran bei bei jun

0: lu dawa ge bar. Pyo gyor gi gen ten yu xin. Lar ya, lasa ngang chu turim lup jin tang bol yong xin. Tieni kwan ki pyo gyor gi rewa ting sum pati shi. Pyo gyor ting sum che be nyam yong le kwan le lop su pyo gyor chi gup xien le denpa ne rang le denpe par ngon ji gyun do chung di pyo le nam ya ne to be pyo chung gi gen ki bong ka ji dui gui be nyong chol sum chung yu. Ngoy kam gi gen ten yu xin. Ki gyun den ki lup chi le tun ya po chuba tan. Tu zong san ne ti ge gi gen ki ni chi di lup si chi gu be xin. Be tun lup chen tan. Che chi. Je du lup chen nyan pa so ki lup chi tup lam chen ne chok be ngoy kam lup chi ki chu ze tol dang yu. Chin yu. Xin ki. Pyo gyor che ten shi nga le. San ne ti ge cha chi gi gen shi yu. Zo wo kong zol lup chen cha chi ki tup si tan. Lup chi to dam ki nyam yong. Lup si ki sam cho so lup ne. Kwan tsu tang nyam tu, sa ne ti ge lo mar chan pe lup chi chi dang cha zan si cui sip chi ge yu ji ju ba ta. Ti ni, ting yu xin ki gyun dian le ge yin la, pyo gyor gi gen dong cha mang bu gyun dian le ge ya shi. Lo ju xin, pyo gyor gi gen ta, ro gyor cha yu ki gi gen sum dong zam cha chi che ba ta, lup chi chok pa ni di ha zam le ro chi che ma se. Ro gyor cha yu lup chi ting chung ki gi gen ni dong dung ge ha zam, ro gyor xin chin tang chong ge tu, le ne zhong dar che be, lup su xin dian be, chok chi nam be, pyo gyor gi pyo le, nam yang ne be gang zin gi gen bong ka chi du yu. AI 居民年中突然三遍我才天界观看上我你没特别努力念准吧AI这么一起来你念念准学别来前三段歌词天呀明星别空上海给及错到给进去讲到不在跟退批给操心操心上海他吉林连云接给讲到不在跟进牌将念准切过组年吉林桃年期吞给他 大连出去培育最年上海出去看两节去讲到各种给团练或者是不对南下东土板切就是我这切板行呢上海塘吉林李宁这三年松期让我去立起设施切就是从年青春方针去给客人别讲到不在跟这牌将准予上海落切去吉林去弄塘为今晚节去吞空立起点年同年讲到各种南昌准备是 Mingar, namzhan ti tuan ki kordu gyun tu dianpa chung ne. Jiangdo bu zi genzhi par giam shibur tuan nu ki mengsi dianpa ding yu. Jilin ne, tuan be jiangdo ga chun ti gamlam gu, dalin chukar wawa tan tir par gu zi nyan li chuk chung ji. Che chu zi gyur ngui zi chu sin su ji ne, shir gu su gu ki chu lam gu fa chua su gu ba tan. Li wu ni ngar jia su jun chok be tu gu chang we so jima la le, di ne jik du zi nyan tan ji gyur gu ji li chuk che di. Changchuo ki, jiangdo tunu tan, xia ru cu gu ki, cuo dou genzhi chong zhe jin cham ki, per gu di ne zuo jun tuo. Qi guo shi bu so jin, nu qi du jin le, de gyo che gu shi. Jiangdo ge chun Shanghai chu ge shu jiao ji. Shanghai chu ge cuo bie qi le jin ki, chu ge li chu tan, jiangdo bu zi kan nu xie xu ma la le di ne. Ta ni kan nu gui qu li chu che gu shi. Shanghai chong gu, jin zhu wu yun hian gang, qian zhe qi jin chu chu zhang xun bo wang da jun ki.
1: 抢下社区内上海牌地域地层去行情塔冲击周围两面蓝水松内江道北界跟着牌将去冷体西部吞给塔跟着这样看两节下东土边吞了这塔西部归地当地出给江道北界扩追马拉推送措施的马塔上海给及错到给这地内去江道天勇抢救了让地切语可了地妥了 미통주로 깨주담 소화계시유

0: Tso chung zheng an tso chung ki zhu zhang huang yong ki. Xian nu yu ji ro le ti, yu nam jing ki tu zham sabar le yu ba tan, ngan zu si chu ki ku gup tam jing ki, ro le qi dan rin bor cha yur gu di dan di, ge ji jian tan zi sun jian, cheng jing jian jie ki gita ra tun le qiu su du ju yin xie chu yu. Wu zhu gao dor ki mok tab le ge ka to bane, lu nga yi par ge tu gup so we par tan. Tine yu nam jing ki ro gyur le tun be we par, ji ye shu ji Xi Jinping ki, xing le tan chong si pi ge le to ta par sum tu, zai tu tu gu na gu yu. Nidong nishu zapsi lue dawa xibar, jikyab shuji Xi Jinping ki, tuyra sabar, nubgyu sarbi jimur gudi donghwe shungmyu zongdu to. Chongsib targe ki tabju la dara dingsib qiba ta, gikab ki chongsib targe ki zunne ro gyur zongla gyabgyur qi shu qir donghwa. Yunba mawe minbur ta, tagye zhok gorwe sikwi ki yunam zangki ro gyur lam sui zubba zi qianne, xe kyun rengxin ki uro tibgyu tajik do ngongo chakwi xe nedu na yu. Ta lue zhongyang ki yikja ang tanggu na, Yunnam jian ki nai min ro gyur cha gyu ting tangpo ri dunpa tang zhi, tie tie ma la rin xin ki gui zhi gyan che yu. San ne ka ki, de xip qian lin tang ro gyur lam su gyun tu ngang tu zang du dan tian, u lu tie pa tang u bur gyur ken tu do du se do che di min na tang tim du le xin tian ro gyur cha dup nai pi ngang tun gyu xe xin yu. An hui tong lin ki, xin qian jin bie u lu me tie pa qi pie de xip qian lin ma la la dian tian, Cheng Xi Qinmiu qian bie ngon da dong wa ta, chen mi le tu mi ne kim du du yu ne che xe zhe xe pa. Mang zuo yi zhen yi ang da la xin tian, rang di ri xiu xe pa jie gu, yu rin shi bu yi xip lam su su yu ba shi. De xip qian lin ki kia gong ti, chong xip ki mang zuo yong la qe pa da qe pa ta, gu nam jian ki ne pi to dam qe pa, yu rin ka de ro gyo ro cha yu dian ki mi qe pa jie qe yu. Tong lin chong gyer xing lia ta chong xip qiu yi rin pa xi bie de xip pa zeng xin ki. Nga zui u zhu ga dur ki par ge tu su ka de ro gyur ti ni yu nam jian ki nai bi ro gyur tu yu gyur ji tu qian tian, nian ga nga zam ne xin do qi pa ta, nga zam ne ti ju qi pa, nga zam ne ro gyur qi pa, ta di sung wa jie qi pa ta chab jik mang cuo ki rang din kong pi dong wei gu nu gu bi ji ki yu ji ju yu. Tun lia ta le xiu ni u zhu mang cuo ki bo bar yong wei ga zi yin. San ne ka ki, zong chan pa ra zin ne yu bo tan dun di zu zhi ro gyur qi se ki le dian ki qi pa ta, Gyan yong ki zu zhi ro gyur tun le ki ji tun buru gor tung zhuru ching yi le ge yu ba shi. He nan xin yang, huay bin zong ki su zhi ame to xiang tan chong de ki yen la su zhi nu ba tan, tie to chong zu rin bie tar ki ko kang nun bie rim sung tun le ro gyur ma bi kip de dan tian, ki le ki tun ki gyu rim chong sip tu li bir gu zhi qe ba tan, luk xiu tan le mi pe chu so ki zu gyu ge lin qe gyu tu nyam tu tu zang tu dan di, mang zo ki ta ni sar le xiu tu bie ta me jie li jik xia dong tu ba qi xin yu. San ne ti ki kyun qe ki le xi ki tun ki gen gu hua zhang cheng ki sa gui pa ran. Kurgang chongsib du zubye sanja qishu ni chongsib ki lemi tedu ki nye zun nushu gui ju tuba tishi. Tanda yumi namla yumbub denbu yuba ta lege khursim ya hajan qinbu tu. Ngan zu tunu denbu ngang toru qinti ki le ta mang so cho nigar pengi tuba ta tumu kongbi ngunjuru chung yu je zuyo yu. Ta liu dawa chubye parlip du gen yung ki u zhu menbur ki nye nu si gun mi chi sumtong nige le ge yu qin. Tiye nang, xin nu piu ki nye le rog le ta, xin qin gen ni nye le la zhog we jim zhu kisub zhu pa. Ti xin, mi xe ki nye le bu da su jun so ki chi tup gyu ti mi chi chik to sumde yin xin qin qir le shu tuba qe yu. Chong sib ki qi pia rin xin ki le ne ta le shu rog gyur kor kan. Tso dien le zhu so ki nubu dunbe qian tian, xin qin nang kong su mi chi qik tong gubje le ge wa le shu tuba qe yu. Xin le ta chong si bu rog gyur si si zhang Xu Jianmin ki. Kumdol ji ma ra, gen zhi ri lue yin mi dong wa ta, shuk ce chung du mi dong wa, ta ba tu nir zhe yun kyung qe to, yun nam zhen ki rog gyur le dun nu shu yu gui tam zin qe gyu xin. De xip qian li ma la tu gu chang du ta gya dup qir dong wa ta, sar bi nan bie rog gyur qe dup shuk qir dong wa ta tu zong mu tu ne zun ne ke gong su chok long rog gyur qi shu qir dong gyu xin. Chong sip tar ki ki zun ne rog gyur zong la gyab gyur qe pe si ju la dar qi shu qir dong wa ta, xin nu gyu ji rog le ta, zhong yang di zheng ki ne den ge ki rog gyur. Ti xin, chong su ri jia du rog gyur ta, ji zo ki rog gyur jie le gui di dang di, ta ge zhok gor hui si gui ki, kong wei ki nu ba qir dong gyur gyab gyur qe gyu xin. Tie dan chep jik, yu xie ne ne bui bie mang so ki tun ki cuwe ne zu le yun du nga jie di de xip qian lin qie di tun ngu gang ye ta zu qie ju gu di dong ju yin xie jue yu ba shi.
1: Di ge le wun ne bie bie ne zu, e xie ya dan xie di ya zu qie me bian zhu le nyam li zhik zu ki gu zhi bie, ngui xie min bie chui cuo ting so song ba ti, cie ju ni ne song, ngui su ma zuo pa ra, ni gya li me ba ta. Shen zhe ni, qiu yong ne zhe zhi ang sar qie bie ta me tu sam su li bie yu jing, chung ki le ki cha

0: 귤쿠 나와르 녜바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰치 이르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쮸 뎨바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: singling ge gung kum sa nga nan cho nga gyun si mi ji yang yan si pe ri ze le ze na jin zum chung so nga ni ting di le zin ki zo gyong pe ge chu hi de rin ki le ze na li kya kwe me le ge cho ge sa mi do cha dyun tu ji ki lo go chung ki ki sia chu jin du chi me na ki pye chung sia chu ka ji ngam ju ji ge ta de rin ngol ya le ge cho che ji ju bi ti se si kar kin si pe sia chu ti hi 下部主题车主南京王清烟炸了他瀑布参聚了日多下部南京里落差中就在错过这项

해양 나조 표기 문주 매부 담바츠 남주 직접기 남세 강원티르 친한키 장외 민용화시기 체뉴기 남바타 제주용지식 망부실이나 유린시도기 댐비제디 Tengi dui tere chanze rikchui ki jian yung liye kyang nguan tuin tu gyurupi namba maang tu na. Kebar tu doi tuan ki yu tu, nga zu peo meri ki nianxi cheba nian, na wui xingzhong ki nian zu leri nian wui gurim chue tu, mebo kuma tsu cuwe tengi jiaxia la mi bie nyam yung huo, rin jung kham ki yar nam ki nian da gar sum chanung gyuru tang, je rin lung bu sogin jung gyuru. Mar tomu si si chu tang jingwe na zu ki jung du tang, Sendien soja soki chachu jeliya dakjin jie di, lundi li nye tang, kajar buyu sese so jungsi neba jiyong nguanba cenzi tang, tenjun mugi nerim soki jingni chinri chungmin jeli na dakji yurin jeba li, nyongwa jebar jen tunbe siendam chue kimilambe chudu yun yang. Gabdun narab ni jubi nyongjan tang, damga tida, chiroba ngan zuja, Dokshi ki minyam junzin kuwa gie chewar songne, deri na bezun dobushi ki cui tu nyungdiu si xebar chewa la. Tangbu ina nimar dakbi cui, rang rime bi kajun la, dun rupche nime chide da, kong sonang chebyo so toro. Su rupche nime chide da, kong luzi chebyo kangsa cui, si dun du ina nime chide chungbu ina tenpa chungwa ta. Yerdu nime chide chungbu ina kangjun chungwa da su xeba ta. Yang nime kurupu na dawa chila ya chaba bopta ta. Nishar ki duso xaluyen dang nabu ina ningu ngoli na chaba boba. Ninup ki duso nubjan kuy ki dang nabu ina namsi la chaba boba ta. Chiru ina nima manu be ngaru to nime kigul la naja chung na chini ina chaba ngepar pobe daso ngunzi nang yubashi. Niba dawar dakwe tsu, dawa yangwe tse jitang ni sumje ki tsiru nijang nguye so tona lo dere char bopshu shenpatang. Tsiru nyingwe ni nyamba ina char bopshu je la gwen kangjun chungwe da. Dawa e gurupu wa ina dawa jili na tenpa chungwa da, dawar jasu wa ina tenpa chungwe da. Min tawa di dawa jubwe tse juangara gama minru dawa nguantu chungwa ina luchu nyeshin nyam juwe da da. Dawe chiel chu na mok chu tang lungpu chung e da. Jindin ki cei ni gui nam lan sam. Ji tamme cei ji jie ki min sam so, dawe ciri ni ni xer nuk tu chang tie tu nyambi na kia wa tang. Jiang wen su to na mok gui chung e nian ga chi. Lo jo su to ar na na zha xi xin, cher ju tui su bobe da su nguan zi nang yu bashi. Sumba, gamar dawe cui. Karma tangje chukbar gyun na toser tang neri chungni tang. Ganda cha tang jie lung na tenjun chungwe da tang. Karma minru lor chungba ina tenjun tang mugi chungwa tang. Changdu chungba ina lodo le xin cherju mawe da song ngunzi nang yu bashi. Shiba jimbar dabi su. Nabiyun kabu rinpa nyi sum ki rigi jing na charjin pungi tang. Namlung du sharcho ne jimba mabu thangmar timba jawa nubdu gyubi ina garcho lai charsi chaba nyurtu boba ta. Shalu kala ina medo bime tomatsi je jimba parsen me par jeba ina nisha ji la chaba bu gyu da. Sharcho ki kala ina lu gi duzi chawi jingar tomatsi wa jungba ina nin tei ji la chaba bu gyu da. Nishar ki tsamso chilip ki shobo kyangzhen jeji nyongbyu sharsho kebi ina mingyan paro charba chenpu pobar gyuwe da. Xianyang jina ki changgar bindu ta kuzi jiamu tribu ina charba pogyu da. Jimbo lhoni changdu gyobur chana chang yegwen gupi ji kangjar chizan pogyu de ta. Jimbo numne changdu tribu ina kangjan jinzan pogyu da. Jinpa changwe ne xiar tu ju na kangxiar nyungzam tang yana tene minbo be da. Jinpa nungwe ne xiar xio su dee xin tenpor ju bu ina dun yu rinzang la kangxiar minbo be da da. Jengzhi loru ju na lue zenden ki minbar si ten yun yuwe da da. Dun du jinpa lho ne chang la mangzang ju bu ina xin lu chang zhen si tenpa yun tong zam la zhungar si. Xin Kongmar marbo mer zhe,
나볼 주나 추리지 공민 섬리기 당 마부 주위나 진인님아 초에다다 대체 당 나볼 주위나 차바부에다 년치 뒤소 진키 님아 치부이나 생리야 차바부지다다 니샤르키 뒤소 샤쇼소 진바파부이나 롱탕제 차바뉴도 보베다 남랑카라 유역이 뒤소 샤로 진바 중부이나 니저기 급디 추이기 뒤소 차바부바교로 니노도 진바 나부 중부이나 롱샤르 중니 쉬부치 공당시 니노 카자르 탕부이나 쉐신 주에 딱다 rīwū tīngkī tīna cēn tāng cēn tīnē xērbā būdhū tā. Nīxā chūgī tū lōxio nē tīng chūng būyī na lōng tāng jē chāxiār būdhū tā tā. Nūp chāng tō tīmbā nābū chūng na rūgzā tāng jē xērbā būdhū tā. Cēn mō rō tīmbā nūp tū jū na chē tīng chū xīng chē lōng chūng wā tā. Kūng kā rā xiār tū tīmbā lō rū jū na kāng jūn tā chāng ār chī wī tā. Yē tū xiār nē tīmbā nūp lā jū būyī na tīmbā chūng wī tā sō ngūn zīn nāng yū bā shī. nga ba jawe la ta bi su jani pang la su na cha ba bu ba ta chu la su na nam yer chuam cha ba nyung sam bo ji da ni sha to ja su na cha ba nyung bo ba ta ni sha la ni ma la cha su na cha ba bu ji da da war ja su wi na kang yun ta chang ye chung ye da ja ka do na nga jing xin ki sha to su bi na cha ba bu ji da ngui chu to chen nu tu su jing dawe kimto nena mingyan par charjin bo yu da jesu shepata xianyang jesu la dagjin jidab gigyan linyi korso mangto shizu yubashi sherju torengi kyangwa tangna charju lexin kyanan kyebar gyuwa tang kyangwa mingsexin ribri tu gyu na nerim lo nye chungwe de yerdu cengli na namka tangxin sena nyansan chine charba bo yu da tang nyishar ki tuiso shalui tang nana nyingong ngondo charba bo yu da Ninubdu Nujangki Tangnangna Cengjila Charbabuweta. Gun Xiarjinla Kangxinxi, Gunga Ngacho Xiartu Lhagba Ximu Jubuyina Kangjuntang Changarxida. Yar Xiajinla Tianqixi, Yedu Ngacho Lhalung Xuxin Chungbuyina Tianpachiweta. Nubdu Lowi Chungna Charba Juri Bubyutadang. Nisha Zhudu Lowi Chagdu Chungna Lungxin Chueta. Xioba Zhuzha Chubam, Nijitu Zhuzha Chungna Tianpachiweta. xian kun ka ra ku tang bi tu nam ji chang bu chu na qi lu chu ri tin bo qi wei da da gu ni bi tu nam ji chang xin lu bu chu na ge ju ta long zhe li bi da yar nam cheng di bo gu nam chu di bo qi yar ge nam ji chang na xia ba bo da gu di nam ji zhe bi na gang bo ba mu zi neng yu ba shi zhu ba ren jun kang la da bi ci Tengu tiso, chundo luburto gyu na kawa ngebarto bobe da ta. Chumi chamo luburto gambayi na nam yerde tangwe da. Pyonda keba tang kube na, genwe zixin la medo xe na loti kungar kawa ngebar bobswe da. Kundu nima jingki jibdi ribri le mezo na yang, kyaba tang kangle kyechushu na kawa ngebarto bobe da imashi. Dunba, soxia la dazu, dabxia jiju pukub, xiobe dipxiu ngali jiu cidu nangna kawa bobda tang. Zajun gomar tang, rizun gogar chongde tu purni chibi na kawa bobe da. Charo ki chang longbe toru jie yu na yar chashu chewa tang, longbe puru jie yu na chashu chungwe da. Chagui ki namgar tengor tela chiwi cuki jiwa yi na kajar chungwe da tang. Dengu tiso chungchung loru purzi kawa bobda tang. yang chi dui chung chung chang la ya pu zi ka jar pom ni. Kuen dui jia ge zhak zhak si lo ge mang bu qin bu yi na kao yu rin pu bu da tang, jia ge cao zha chou ba tang, kwa ge jing na lung mar tang lung jin ju we da. Dun dui tang kuen dui cha si bie ge ma jin xin ri tang to cao dui ji na ka jar min bu bam, ya na nyung le min bu bie da. Kuen dui su cha si ba tang, dab jia jari xin mang bu ge mang to cao bu yi na ka jar nyung le min bu bie da. nam yu jia zhong gen dong ne peng ri tang cha song yin nan yang dun dui su ri dang bang dang tu bo ne gen gen qi xing cuo de jie bi na gang jia qin bu bo ju da ji mie da ya mie tu ku ju ge cha si ta na si tu ne du ji ge mang bu chuo bu yin na ka wa mang bu bo ju da da yang rin de ta tang xiong tu ne du ji ge nyong zeng le mi zuo na ka jia ren yong xin tian ba zhong wei da jia gong mie dian dui cong ne ni cha wang cham da ri ge yan qian yin yang
지디 리시토 범네 자주 께 접이나 카자르 보규 다다 자부시소 진된 체리키 자주 망도 접이나 샤숨 기능 진토 차르보 보규 다 임버시 前得不着给居住了，从那边新地给推了得住你，旧家给改建不当，旧朋友里的人把新安的我们认不当，这不许听不当，希望买来人的新安的起码什么人，这不许改建的色心的我们认不当，这路子门里的色心的起码什么人，旧扩大旧的色心起的我们认不当。这苦酒里的也不错别色心地来擦了我几把几个大师于不是地面秋忙不刚拉给撒吹呢天不穷大堂而这撒撒忙不少年七八堂其我所说家归年龙宫街呢年啊哇俺不说秋节日呢平的屯边堂罗教授铺桌子困的抗菌菌菌大得不着七里堂说家忙不闲都念不我堂吹吹头做啊穷呢，下顿给能吹头，才把钱不穷也也大。不穷嘛，你不饿他，路不头擦着狼吧。这种穷水给年纪见了，路不头你也穷哇。别别跟着钱不借，穷不赢呢，才把不得他。错了最艰辛，年纪大，年少年的年纪不大，求监督学不赢呢，年年能吹头，才把不得，也不是。杨日亚龙本田多少天不谈，杨那日子天人得说不呢，看我不得谈。顶头吃也说，侬那早就从啥提前，我们这道给催去，年纪都没对吧了，看是看了也着心。不年多少说呢，看我年把了不为大。龙那平嘴同情结巴了干呢，看家明白罢了，那么唐别大银嘴说，没不恐怖吃，接大宁都不给，心里情意几月罢了。在这实地上心地里，春天给出土点不银别。

0: Songkeng ki midi tuyden chebe neyu to midze zidu na chegu. Toda para midze zidu neyu ta tuyden che me baam tuyden sengi me na. Jidim ti tuyndze ngabja ju dunbi wina jay yang ngarmyo su denge chi mhadu wina shamsa ki denbi jen digyo bashi. Tangbo, midze onji chegu be gab sui na Songkeng ki midi midze di onji ina gelin chi me tangbo rina zidu che che. Nyokeng ki midi li na jidu na chedu na chugu. Niba, mizze onzhi che migubi gabsui na, chongkengi mita nyongkengi miti na, gengi jugab, mizze neyu kanto yubay na, shibay na, tsumi na neyu tiru na, mizze zidu chegu. Mizze neyu kanto yubay ma shibay na, chongkengi miti kengi jugab ki lenyar neyu to mizze di zidu chegu. Mizze chakyun chungwa ta, mela da zhuwa nyen kei na gejiti na, mizze zidu ma che kongli na, chongkengi miti kurguba ta. Zidu chebe chiri na nyokengi midi kurgu. Tai ne jitim ki loksu denbib che yubam toda partui na loksu tuyden xa yubati di kongsui na zugumi. Tuyenzen chukji chumi nga nyumi ina gyugin ki midi di tuyden chebe tuyga dara ina zidu chi mhutubi ina nyumi ina chingye chungyi ne son midi chakyun chungwa ta mela da zhuwe nyenge ina genji di kurgu. Tuyenzen chukji ina chumi chu. Chongkengi midi zongxin onzhi gelin chimili na onzhin chigyur jebe lamto mikze ni toda paliya loksu tuyden xa yuba pyu. Chakyun chungwa ta mela da zhuwe nyingi genji di na genji zhubi tuyne sun nyokengi midi na kurgu yubashi.
1: Chukye zhumi tuyn, chung midi na tuyden tar mikze di nyume ya mikzu chebe niyul ya wanzhi che to wanzhin gelin chimili ya zizhu che ji mikze chakyun chungwa ta mela da zhuwe nyingi ina Nyumidi na kurgu, toda paliya zizhu neyu chudin xa mi bang, chudin sengi mi la, jirimdi tunjian chukye jumi sum ki, nangchen niwe yangchen tangbu, denbi dar mikze wanzhin chebe gabliya, chungmi mikze di wanzhin chige kurgen tangbo ya zizhu cheji, mikze chakyun chungwa tang, mela to zhowe, nyenge ni nyumidi kurgu sishi. Tunjian chukye jumi ki,

봉 초계선 야 나소레 대칭 내러워 달러 포전 내 거래 공방조제에서 원건지야 콜산협샘바 세마선 내자나저워 쟁아네 거래 라제 쟁자양릉안준지야 시라브레 대치 라초상 내장로진저 포전 내 거래 빠치레 사나돌제 건지야 Kornyum bondar ze la tso san, ne merum barwe yarye, ne kore chem chore pe ma wang chin go zar ya. Chang tong ren cho jo la tso san, chang so re long mar gar kang, ne kore meng ya ren sen tong to mo go che ya. Bar din re ma zor diar mon chi, kor chu jong mo je tam chi san, kore gar yog re chu ke po bren go ne ya. Ne sar wa char jo to chu ne, bar ye xin go mo sa byo mu kore kore gang chi de nga la tso san ya. Deng la qin zang bo la tso san, bar nian qin ge le la tso san, kore wo le diar zong na la tso go san ya. Sabare chakpo lar go san, puja rengar la chu san san, kore ngabdare chak qin jop ji go san ya. Chakpo re de pong sam cha san, gem ni re nyan xa zar cha san, kore te yi re long bo so ni san ya. Pochong re de ma chu ni san, nian qin re de pyong kor je san, kore che pa re rang yar chung ma la ya. Gala de ma jar pong ra san, jala re nian ta mar po san, kore jala re gong cha gong bang go san ya. Wen ma re tong tang za ni san, long zang wo leng go gar so san, yo re so nam re jin jian nor la go san ya. Wan tang ren to wo zha la san, san du ren zha po so dor san, ko re long da re dar wo ji la go san ya. Pen chen ren nin be la cho san, san o ren chu do la le nin, ko re chi nam re sang chu per wo tui ya. Jian ne re san jie ten ba song, gam cho re sam jie wang pang, du ko re gen ten re tong ten chang zang jie ya. Sem chi re tam chi de chi di, zo di re sar pa long ju ror, ko re chum tai re sam pa par yung gi ya. Nam gar re gem chin jia chur jie, da di re dung jo mer chen zu, ko re ca yang re ngu jia ma lu go ko ya. Pan sam ren so pa tim jin jia, leng mo cha zem pe ke rang la, ko re long zang leng wang da da war hyo ya. Jian zang wo leng la de jin jiang, gui kang jin bu yor sam dong chap, ko re xia cha mo leng.

Gardiarpochi, lesonam jinji jiwari, chu tansal chamo lang la da, ramadiar ponra chamo la njongje chijia pomo te, lang mocha ponla hla jam borgu da, den zhunga nite nyeya saona lonzana wangda daje yu, da tenzhe dewe chekhimi. Tung manor lalin chukse, zusang de mnhan wata gyor songa da. Tenen zhunga kanka sanlo yiksan kyuni ten loze nyekhe zanga ku gorzor samche tamba ase, logo gopje gorga chandu kanka sanlo jetar gorya. Ngaya semo de lamo arya tari namchon chenmi yinpa takichu. Kungma laya galong lan charwa me, ranga pomo tongchi mato ranga nami ta ngaltong sa marong de. Yerla matyar pongre song la manyi na temzhar je parkan chongro. Dewe xa chamo langa nga da dong mochi zembo la morgu nyante tuksan dewa ngang de yobwa kasa. Xar mayor ntongwa kamone, nyanjong garbo langa langchi nam njongba yorla lete njongji sirgar pongla nyarka xue. Jadar nyemo de la to changxian, jo norwa rinchi rintang chawra mangbo zose, tazak barba gamsin tarzam naso pa njisay na nga gara jangzi parang jaga mangbo. Dona xiong ngarje pami sakting to por. Tene rangwap je dinlang kute sonchung pansan sopa xe rone. Dong lajan ngara jab je tar jashi nimo delak xe njungji nainda yate lukupa namjar tang yungdong zawa xe pa lantatar lantalo. Om mana pime hongsa.

Peiji jian de xie sai wer gua san mu ling gi. De ne Xi Jinping gi xiang qin dang bu ren bi guo chi le xil ba zu wi. Dang ge ge xiao jie bi zhong e cang zum zhe cu tang nga bi ya gong dun huo zhong dang le de xi bi. Xi dun xim zhi ge de ren zhen zhan nang wi ya song xie jie cha hi hi yin. Zhe wa. Xi shu ge gong xi jie zhe su la sa wa shi ba xi gi. Rang jie jie lu mu sim xi le ge pei ji jie zhen ji na xi shu se gu mu xi ba li xiong a zhe. Jacob ji dum zhu rong wa tang ji ta men dang. Mrikh yar ji gong pil yong ta men na zu ra Jacob de dang. Mrikh de ni ji dirab ji pei shu dang tin ta men dang. Lur ji dan chu ji rang hang sin ta men la ti yo. Huan zhu gu la shu shen dan ji ra na. Nga ci pei ji ji char shen dang gap. A dong wa tu gi bi dirab ji pei shu yin. Huan zhu gu la shu shen dan ji ra si bi ta nian de. Marjin jam tabn jiga jiji daryong wa shik yimu. Onjing peishung da na sarta shung wa shik maja. Dirab jirgu war, Marcus dang Engels yin jarman jin da xin zin dang dang. Gongchan dang ga jagdam. Shikhtong jabjia ngabsi ngabdan lo ni shikhtong jabjia ngabsi ngabjia lu huan zhura jigbi sinji. Marcia namxia la sohbi jigsum li nzamlanga nyo cong dang, nzamlanga cong ra. Zamlang ge lorji sok jie na dun na ji xian zai yu. Gong chan tang ge zhig dam li. Huan shur zharam ji zamlang ge cong ra sar da do bi gong gi. Jie kab yu ca jie tun jie tang zi shu cang ma zamlang ge rang zhin shan dab jir xi hir dan yu. Ma ke si tang ng ge si hir da wa tang nam xian da da gi. Huan shur gu la shu shan jie ngu tang hir dan ci. Jirim ji sa dun xi ni. Tārta ngā cī gula shū shēn jī rīgbīyā zhōng lī ngīn zīn xī bārā mōng shī tāng yū. Huān shūr gula shū shēn tāng jirwā tī hālam dīrm sīm jī yū. Shīg nā mēsir bī yī jāh jī shōng wā tāng zām lī ngā cōng rā shīg bī dīrm yīn. Nāb shīg jī kāp jī yū līn zān chūg tāng, zān hīng gī zān zōng. Mēsir bī yī jāh jī jī lā tī nī, zām lī ngā mōng shīn tāng bū mā lī ngōng lā jir tī chā nī, zām lī ng tāng wū rā gu xā jib sīn bā tāng. Zamlang ge sakal kha dang mer kha chama marchi rang lig jian zamlang malang nang chpa ja ani nan zamlang ge chora ni nyam shib nyam ni ji dir mi zamlang am gsh na ni ban ji ge ji si chok rang lig ji je kap kha shi ge ni ba dang masir pe dang masir pe shi zam ji je kap na ma shi ge ji am ni ta da rang zan shi pe zamlang tang shi chok rang lig dang marchi rang lig ji hon chok shin bo ni shong ni Huan shur ta nyam shib nyam ni jie cong ra ni shik ba zha. Simna huan shur gula shu zhen dan jirwi diram yin. Zham tab nzhig zhilwa dang shab zhig, hong cok xinbo ni ngadar lang biya namba me par jirwa dang. Nyam shib jie cong ra ni bu ang de dang dan ni me par jir. Jacob kag pan cina shik la shik din xi hu chir xin ba dang. Huan shur gula shu zhen gang juk pe ji dang rim jir xiong a zha. Di dam cong si. Rang jie dang zam leng gen jiwa ang dirim sima jie yu di. Shig na shigu gagba ni misir bi xie zam dang, gi gu ab jin zin xie zam war jie dirim yin. Tomar nye ti a mga chik gong la, zam leng ge cong ra dang zu li shen jie lab jin xin bu dang jiwa zang me ba dang. Di ni nye ti a mga chik dang di ab jie jie zan hong jie kib jie zan zi la mga chik tang mong bu chu tab tab cang ma pam ni. Lig li li nga ci xie sa, Yarji tang gongpil yonggi na ngay barda huan shur gula shu shen tan jirwi pei shuk tang rangka ji hirtan gi ba tang. Si shuk si gomun zi ji jin chung si di. Mi rik ji si chuk ji sarta to bi ngun tun ji chan rik lakza ji jim ji tang. Gim chan dan bi do tam ji nyam nyung gu gin ni wei shu si gi ba sha. Jir si gong zi si ma tak bi kap si. Nga tsu du bhi xian la nyam nyung me di. Nyeba zong wo zong wi nab shuk ji kap jin dan da. Nga tsi xe xuk si gu mun zi bi gorkab wei shu xe tab la. Di lha ma xik baam di si man zhu wa xil e tab nyan bi lom tan man yung wa xik jing yi ma rang xing tog ba jin yung yu. Di lur nga tsi go cha zhe shang top tang lhar su zhe mu dang. Zam lang cong tun cok bar xik bi zhe mu gandil tong di sang nung hi xin bu kar yu. Dar da sam lu tang tsi. Nga tsi nyang tup xin bi gu mun xin ni zam lang da jo ba na. Kaab shuk yung tagpa si yung damka si pa yin ba mhe me zhe.